rahim jam yalla jam yak sekanja yak atuman ma nday ngone teung geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xaan ma de seten ju nga yo man sal nday ma xoroje bur geej ak mbay nday ma de sa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motili fajar majar tarfin modi keng solo xamexe mo lo xamexe abdou karim tufna gor ta terna jigen kan sun kaf sun dubukin dubukit dubu fayal bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motili fajar majar tarfin modi.

sen kumbu yi bof yu do yaaye sar na ko tebe siw ba bu gey fi la jaar pier tenen ma ko fir rebel ngay ma ko lal yak sar te ba chut di ma ko nax dal ani je job mi ñoo saw je job wa jo job gep cheb bu je bay sor mu lal ba sam ko dal ñu gel ne bu ko bolé muñ bu dam je cheb mu ngi nurok mo mom dal na ko ñaar yoon

ter sakkat ba mo daj sambu man gatché ci sa buntu kar nga tedd ba gundi jot dole wor ko taal ko ci sa kaw way jabon ci tsaro mu japp ñu ko neex yobu def jaam lolu dañ na tay waande.

man da nga daan xeyri liggey ba jante bi laqu bu naware neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tey da nga daan xeyri liggey ba jante bi laqu bu naware neexal def koy duma wane syndicat mondo anche yi si rew mi no jog taxaw diko xex

fa ma sono qui già già ba bu bu e ben ba kan nan to ba le ye ban pa sa mon cho cho cho cho cho cho cho cho ta la job ba ka la yan ka ku dia pele pele na kwanga ban cho ka la mi na pa la na ka ku dia pele pele na kwanga pia to ve de ta pele job de la me hein man kur man dia

yangu jarir wagan bilam jarir dugu dugu wagan panjang wagan undano ngana sanmon sanmon fase momak napula ta gojil taraha gor genum wayo

ngi beydi haruna dal tanarama alfaka ko jogi goddo to sunna nan sun e tanno kaas ko bijey mo suptoro goddo le goddo mo hada ko deede kitam maasi mo wande day amadu maraade ko wila o jogi guitar gidde ko goddo goddo le ko gongol mo hada ko deede kitam